motax ñu ne xabar yi nga xamne yahut na nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni dal leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne degg na yonent ba nangam ak

ንቡ ጉዱል ያል ነነይተም ማንጂ ሙስሉ ቺያል ዲ ጀንዲ ሰመክ ንገም አዱና ሙኒ ቡኝ ማ ጆኾን ሱፍ ማ ይልፍልፍ ምን ጉዱል ሰማ ፈን በማ ዱንዱ ፊ ሉማ ነኽ ሶጋ ፋቱ té lolu weddi mohammed momakoy may néna kon ma xamné dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamné yalla ko yoon ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga mohammed ndax yow sa ci fe ci mohammed man la yobbe mohammed nek fele teud ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme mohammed mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun yi mohammed yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam té ñu néma dégg gu jam ko té nga mucc waxuma sax bakanam dem waye dégg jam ko ci tank rek té man ma mucc yéne wu ma dégg gu jam ko ma dé té dara bañ ko wok momu ko gënal loolu itam di gëna wërël ak pass passam ci yalla ak ciofélam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti muné len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci lata ko uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dinañu la ray mu ne len su ngeen amon lu gëna metti de di mako def itam du tax ma deltu gëna mukk neena bi muy wax ak ñom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlbati kanamam xagn ko xibla te niki mom limu djublu won xibla yeb mu ngi cey banexu neena fofu nak la ne yalla bima djublo xibla sa kanam la jakar lo won legi nak wolbati nanuma legi gisatuma ludul samay non seni xar kanam la jakar lo muné ko ñima gis safu ñuma ludul ay njuma kon nak yalla mangi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotali li yonenti bi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne yaangi may deg deg gu wir jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom mi nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina neena yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahabam yi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yi da di jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi dal dina wa alaykum assalam wala nga ne wa alayhi salam lolu daf len di jaxal ndax wax bi daf dul depo ak xal bi neena sahabi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga lolu mbir mu reey la buy wane ne xubay bu ko yalla gërëm la
te itam bokkon.

0: boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bogu ñew ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal
1: delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñu tuddé fawru amul li ñu tuddé moalat japp dara waru ko dox da nga wara japp nonu rek waaw bëgg na ñu tam ci japp li e nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bogu ñew ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxas sa kanam farata la massa sa bop farata la raxas say loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxas say tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenbi yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonent bi niko bu fekké raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn andak ndox ma néna bu fekké raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanko neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu neko itam e so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakkar bo defone way la muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won muset wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ngelen ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mune modi toy xipp ci ñap ci jamonoy set neena bu sedde be nit ñi kof kof neena fajar jot wala gey jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena jakk bu xeciir toy mune yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say daraja te yëguloko lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraja yi neena modi toy sik ci ñapp ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokk na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba noppi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julé

nal na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ni mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk ji neneen kon ci tok bi mu ngi ndiku ndé ginaaw bu mu julle muy ñi ndiku geneen julli bi ñew neena lolu itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni Abdoulaye Ibn Salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amna ñoo xamni fu seen ñapp toje rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi ci biir kër yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxaso jigen ñi luy toj ñappam da fay yom waaw a boko je sa ñapp di yank ak yow ci do goor da ngay sori jigen ni mune nak bu fekke ko xamne yappam dafa toj mu yeesalat te sori jigen ni du jaxassok ñom ci keur yi neena itam te fagguul wërseuk bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërseuk wu lew don ci tuti na neena yag yag yalla dana ko bekké wërseuk bu aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamne su ñappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxassu jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wërseuk dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax jëri ñu ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne fanano na lab manam da nga fanano ñapp neena yere ya nga sol itam lab neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaaka mu nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu lab mi nga sango nek ak yow ci biir cangay yi neena di la ñaanal yalla xam nga lu muy wax daf nan allahumma ighfir li 'abdik yalla yalla nga jéggal sa jambi fanano na lab sango na malaan mu lab neena itam te bu ko de wax dana tuddu su tur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak la ñu jëlé ñu ci Thawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len jup len na ngeen xamne jëf yëp bi ci gën modi julli mo ni itam julli bu mëna wër ludul ci la ludul ci ñap mu ne kon nak yap lolu ci julit rek la yey mu ne kon nak cipp ko xamni sa beccëk yep neena dang ko yendo ñap ak lab neena sa guddigi yep nga fanano ko ñap neena ak lab neena cipp ko def lolu mu di sax mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tuddé len al hafaza wala kiraman katibin malaika yoy itam dañu la bëkk néna itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku mëna jox ci guddi ci ba liggéey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la mëna jibar amul benn rap bu la mëna gañ waw amul benn itam lu yalla bindu la mëna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu né am japp galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëdëk daiman yonenti bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddi ak pëcëk neena ngay nekk ci kirayu yalla guddi ak pëcëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñoo lay jéggulul yalla fekk ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reuy la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal di ma jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak ñap néna ñam wa ak ndox ma ñu ngi ci
seen biir di li jégulul yàlla te yëguloo ko. Nee na képp koo xam ne dafa faral sax di maanaam yeesal njàpp, yeesal njàpp du njàpp ba pare, du jàpp ba pare njàpp la toj nga jàppaat. Yeesal njàpp moo di ne sa njàpp tojul waaye nga jàppaat ci kaw njàpp mi. Bari na mag ñu nga xam ne dañu jóg di jàpp fekk seen njàpp tojul, waaye nag dañuy dabbu ngëneelu yeesal njàpp, njàpp ci kaw njàpp, ndax njàpp li ci boppam dafa am tiyaabu buñ ciy fàggu. Yonent bi nee na képp koo xam ne jàpp na ci kaw njàpp yàlla dana ko bindal fukki rafet rafet, maanaam fukki tiyaaba. Bukhari yi génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu. Bukhari yi génnee na jëli ci Abi Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli na fajar bis. Bi mu jullee ba sëlmal mu daal di gestu ne ana Bilal. Ñu ne ko Bilal a ngi nii. Yonent bi ne Bilal xaddisni bi arja amalin amiltaku fi lislam. Yonent bi ne ko yow Bilal wax ma li nga mas a def ci lislaam ci jëf yu rafet, ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jooju la yàlla nangu. Yonent bi ne ko ndax dégg na nee na say dàll, nee na dégg naa say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna. Loolu maa ko dégg ak sama nopp. Bilal ne ko sang bi man de jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko, lu dul ne musuma jàpp benn njàpp ci guddi gi wala ci bëccëg bi lu dul ba julli na ñaari rakka ci njàpp la. Nee na te itam la ma cay julli ci ay naafi la, duma ko compté sax, damay def ba sama kemtulaay kàttan fa ma sonnee rek ma bàyyi. Kon nga gis ne ci ngëne loolu la Bilal ame yonent bi wax ko, ndax ci beneen riwaaya yonent bi nee na ko bi ma sabaxta ni ilal janna. Ci loo ma jiitoo àjjana yow Bilal, ban ngëneel nga am ba tax nga jiitu ma àjjana, ndax maa dégg sa kan nanguk ñaari dàll ci sama kanam ci àjjana. Bilal wax ko ne ko li ma ko maytu dara lu dul ne ñaari rakka yoo xam ni wala boog fu ma jàppee danaa julli ñaari rakka. Waaw, ñaari rakka yooyu ngay julli nag du njàpp lu ne, bu fekkente ni da nga jàpp ci waxtu woo xamante ni waxtu wa daganu la naafila itam doo ko julli, waaye lim ci jublu rek mooy waxtu yi nga xam ne dagan naa naafila. Kon nga gis ni Seydina Bilal am na ngëneel lu rëy, wante itam jiitu ga nag du jiituk xaqiqii, misaal la rek mu yàlla joxe wane ne njàpp am na solo. Loolu day wane ni kon jàppkat yi ñuy jàpp di julli ñaari rakka ca gannaaw njàpp la, wax ne ne ñooñu kenn du leen jiitu àjjana. Waaw, ci ñuy jiitu ci àjjana daal ci la ñuy bopp, loolu rek lu wun ko. Mu mel ni tabaarakallahu, kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci Madinatul Munawwara, foofu mu toog ak sahaaba ya mu ngi leen daan jàngal jàng mu am solo ci njàpp ak socc balaa ngaa jàpp ak jàpp ba pare julli ñaari rakka. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na képp koo xam ne jàpp na ba noppi te julliwul ñaari rakka tooñ na ma. Mu ne képp ku jàpp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma tooñ na ma. Mu ne itam képp koo xamante ni jàpp na julli ñaari rakka ñaan ma, man yàlla su ma ko mayul tooñ naa ko. Kon julli ba pare, maanaam jàpp ba pare julli ñaari rakka ñaan yàlla, neneen loolu ijaaba la, loolu barab la boo xamante ni yàlla daf fay nangoo ñaan. Kon ku bëgg boo ñaanee yàlla nangu ko, soo jàppatee ba boo jàppatee ba noppi na nga julli ñaari rakka, soo julli ñaari rakka ba noppi na nga ñaan yàlla, ndax yàlla nee na foofu su ma fa mayul sama jambi rek tooñ naa ko. Kon tabaarakallahu, mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci tabaarakallahu
seen émission kalimatul haq ñu nuyu mbokk yi nga xamné bindu nañu émission bi té ni ko rafetlu

yi ndax arab yi leen eppoon ndax ñoom ñaar rek lañ fa ba ñu demee nag ba nga xamante ni ismaïl màgg na yaayam jooju gaañu di haajara mu faf nag jël soxna ci arab yi ci famille bu ñuy wax maanaam ci giir googu ñuy wax giir jurhum bàyyam di suñu maam ibrahim moo ngi ca baytul maqdis ca jérusalem dégg na ne doomam takk na soxna samp na kër mu ne kon nag naa ñëw seet sama doom naka la tooge mu daal di nag war fasam topp àll bi ba ak si màkka bi mu ñëwee fekku fa ismaïl daf ko fekk mu génn soxna sa rek la fa fekk waaye dañu wax ni jigéen su bëggee am barki ci sëyam dafay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu rëy xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam ismaïl ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon ismaïl mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tànqal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su ismaïl a ñëwee ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempii du fi daal di wëlbati ko dem moom góor gi ismaïl bi mu toogee ba jant so diggante tàkkusaanu suuf ci la wëlbatiku nag ñëw si ci kër gi ndax tañ ne góor ak paanu mbalita yem ci kër suñu xëyee génnuñu kër rek ñëpp jëppi leen ndax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti soo amul loo def sax jàppuloo ci dara génnal kër gi donte sax dangay wàññi poto lamp yi génnal nga wàññi poto lamp yi loolu moo di dignité ci yow boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabaarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk loolu nag baaxu suñu maam ismaïl la woon su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant so mu dellu si waat bi mu dellu see nag fekk fa soxna si ne ko mu ne ko kenn seetuma fi mu ne ko ah kay génn góorgo lakkale daal ñëw na fi moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi na nga ko simpi man daal kii moom a jaaxal rek ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpi ak tabaarakallaahu bay wax nee na daal ibrahima la tudd nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp na nga ko simpi du fi ismaïla xam ne bàyyam wax naa ak moom waxi mag moom dégg na bàyyam waaye soxna si de ñàkk yaram ñàkk tegginam tax na déggul sax kàddu gi góor gi wax ndeki li ko góor gi wax moo di ne soxna si nga takk muy sa aawa na nga ko fase ndax du jigéen ju baax du jabar ju baax loolu moo di buntu kër gi fi nga ko samp du fi ismaïl ne ko kooku moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah daf fi ñëwoon doon xool nu ma tooge ak nu ma sampi kër waaye nee na daal naa la fase te man lu ma sama bàyyi wax ma def ko kon nag jëlal say bagage nga dem may naa la sa baat ci njekk ak karaanga ndaw soosu daal di dem mu toogaat
jëm mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takké itam bayam yek na ni tak na kenen momitam mu tok ab diir dadi fagu ni na dem séti sama dom naka la toge wat mu takkat fasam war top alle bi ba aksi wat ci ardu Hijaz fofu ci makkatul mukarrama waye bu mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci Ismaïl non rek la démé ndax momitam fabu wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk ndaw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal Ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéné ko jam soxna soss nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su Ismaïl sori sax da na ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulo ne yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yonenti yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgga dolli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo dan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga andak mom dana la jangal ci xéfi xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ci ngay amé chance waaw ndax yalla yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni neki jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax gooru yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam Ibrahim mu ngay dugg ak genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukuna ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko walay Ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah don te sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax Ibrahima ñewon na fi dal di néwul ba dem
sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi mu ñibisé laaj na soxnam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko akay gor gu bax gor gu rafet ci kim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko ti ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mune ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setam ci la ki gën ci nit ñi joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba ak ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaa gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne lagula yalla defal nga santé ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaïl ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem la ko yalla defal modi ne dafa ñaanal domam joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domam joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domam joj ñuy wax is mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne is ci le chinois ye japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou
ci la yonent yalla Musa feñe waw ci la yonent yalla Dawud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gop waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna Muhammad mo topon cyallale ko ba mu joge ci Ibrahim rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joge ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna Muhammad fay motax e Israïl mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñu di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeel dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne am nako ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barap da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barap da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul bama natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokale
ku bax rek ku yiwu la koy jox kon na ku yiwu ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wone ne yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nañ ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalol la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn doko peñe doko topoto yonenti bi nene inittaghatta sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar nena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéem waaw ndax dafa bokk ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ko neena du dara ludu rek taqaliko bi mu taqaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne quoi reyna fa nit waaw ndax xamna ne firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan dox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ci mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wédam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër te mu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding di dox subhanakallah banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep ku teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deereet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la tera duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralu nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagneku dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti joge ak lu mu meunti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jiss bi and ak mom ba ci keur gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba manji mu dugal ko ci neek jox ko mbajji ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jiss bi tam jaxle ci ñaari xali xal bu ñeuk ba ak xal bi wute na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko charanga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoiream kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqq mal haqq وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

xamanteni mbugal mi mi nga xamanteni bi nga xamanteni mbugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam na ko wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni len ko waxe won bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu lafam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sekti wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa sallallahu alayhi wasallam.

ci joy ji ñu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sant képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cankuti.